0: 105.5 between 4:16 a.m. and 4:30 a.m. every day. Ayo, ni temi ti elu jojumo. Ame.
1: Ogo ma ni fun Olorun loke. Fun gbogbo kan ti olugbo. Ti won gbo mi ka kiri gbogbo orilede. Agba nla aye. Eh, ma dupe. Lowo baba mi. Dupe. Lowo baba re. Ani to sanu fun e. E to foju anu wu e latoke. Baba mi tu je ko ri ojo ti a pe loju anu. Ma dupe ni gbogbo le to gbe to ngbe. Ma dupe pe ni ma je mu je ko ri ojo anu. Ai mo ya won to fe ri ti won ori. Dupe. Tori pe baba mi je ko ri ojo anu. Bo ti wa ri bo si bi pepe. Ma dupe. Ma ni ma to fi ogo. Fun oruko re. Bo ti wa ri ojo anu ba ko ni meta. Nibi to ni bi ile re nibi pepe. A dupe lana amaki bade lare waju olagbemi aw tu tesiwaju ni ojo sunday pelu awon opo ati awon single mother won ma ni agbara lopolopo gbogbo awon ti won ti koruko le pata ni won mu epu kan dele yo si dara foju oni ti bo ti wa dupe lowo oni majem baba mi arugbo ojo je ko ri ojo kerila inu osu kewa 2026 ya to pa si bi pepe ya lo kan lenu ya nla mewa ti ogo mewa ka fi dupe lowo baba mi baba re bo ti ndupe emi na ni woli ti ati mo olare waju olagbemi jp anu ni mo rigba kini baba mi arugbo ojo ni ka jo so na ni to wuro ya mi die nu akoko re ya jo ni ajo emi ka jo gbo to ni majemu ni gbogbo kan to tede si mi na ni to wuro oya Sawara 45 verse 8 kilowi
2: olori ofe ni oluwa
1: David bi pe olori ofe ni oluwa
2: o kun fun anu olora lati binu
1: o po ni anu olori ofe ni oluwa olora lati binu o to po ni anu enikan wa to ni anu o si un to fe se laye anu olorun gbodo wa nbe o fe gbe yawo anu olorun o fe no anu olorun o fe bimo anu olorun o fe won na fe fi foundation kan lele anu olorun orowo lati kole anu olorun o po ni anu ko so to be se laye ti anu o ba ti sime obi ko ti complete a fiti anu ba wa be oya
2: oluwa seun fun eni gbogbo
1: oluwa seun fun eni gbogbo
2: iyonu re si nbe lori ise re gbogbo
1: iyonu re nbe lori ise re gbogbo Eje atun wo Psalm 86 verse 5 kilowi.
2: Nitori iwo Oluwa.
1: Tori iwo Oluwa.
2: O seun. O mura ti dariji.
1: O mura lati dariji.
2: O si po ni anu fun gbogbo awon ti o kepe o.
1: O po ni Jordan. Innovation. Ti anu fun gbogbo awon to kepe e. O ro seto lati dariji. O po ni anu fun gbogbo awon to ba kepe. Won na kepe o de ri anu. Gbanwe na ni are Psalm 86 verse 15
2: Ṣugbọn iwo Oluwa
1: ni Olorun
2: to kun fun iyonu ati olore ofe
1: olupamora
2: o po ni anu
1: enikan to po ni anu atotito olupamora ni o po ni anu ati otito iwo na bere fa anu laro gbogbo ti nbere ye o po ni anu o tun po ni otito ni wo yo mo tito to yo so dominion iwo na ji loju orun re ji lo ni bi to gbejo ko ti de ki iwo na se kini ko mo otito ko to yo si so dominion o po ni anu o bere fa anu bo ti mu e lowo re yo bi fe to ba o le mi yo sanu father mi yo sa wo na bere fa anu a de ri anu gba oju o de ni ti yesu oluwa ki lo tun pare Psalm 103 verse 8 kilo
2: Oluwa ni alaanu
1: ati olore.
2: Olara lati binu. O po ni anu.
1: Sugbọn olara lati binu. Aimoye onohun o fe ku elese. Bi ko je kelese kuro nipo ona. Ki elese yi pada si ododo. Iwo na gbiyanju. Olorun olara lati binu. Ko tete binu si gbogbo eniyan. Sugbọn ma fe ki elese kuro nipo ona. Boya won na nbe towo re ti ku fe je. O ti teje alaise sile. Mo bi enikan. Lọ́la láti bínú ó tún wá pọ̀ ní àánú wọ́n náà bèrè fún àánú láàárọ̀ ó dẹ̀ ra àánú gbà yo si dara fun e Jesu Oluwa wa mi o mo se buru to wa lowo re eni kan la lati binu o tun po ni anu ki la fi pari e ti bi tori igbele mi re baba mi turu mi soke nitori igbala emi awon kan iwo na bi wo bi jawo Jesu Oluwa to lugbala lo ba pari la ro bo tun jawo Jesu gbogbo se ma je to ti se eku to ti pa won eyan eku awon kan la yo ti e o ti pa imo eyan kan leku iwo na mo be loruko Olorun bere wona bere fanu ko de jewo Jesu Oluwa to duba lo ba pari Proverbs 28 verse 13 kilo wi
2: ani ti o bo ese re mole
1: ani to bo ese re mole ki o se rere
2: sugbo
1: eni kani
2: ti o
1: jewo
2: si
1: kon sile
2: yo ri anu
1: sugbo eni kani to jewo to kon sile yo ri anu nibi ta de ja pada si bi pepe wa ja lo gbadua wa ma so pe Oluwa Oluwa fanu wa mi ri na ni ti aro yi to jojo anu fanu we mi na ri mo nilo anu oya twa
2: ni oruko
1: mare atopia
2: Oluwa fanu
1: wa mi adabare bos le katopia mo su etele probos le katopia ada probos yes Oluwa wa
2: amen
1: bo mi atoro le oruko Jesu
2: amen
1: Olorun wa nu ko fo
2: amen
1: ka o fanu wa ri
2: amen
1: ko fa tori be ko ji pada yes Oluwa wa
2: amen
1: nibi ta de ba kasa 51 kasa wa o tu si bo tin ka segunde ati sa 53 lori anugba dojo ale Jesu Oluwa mo gbe ite fanu ni kan lo eni kan ba gbe yodani je so to le fi yoye ko lo fi we ko de ra anugba yo si dara fun Jesu alagba mi wa
2: amen
1: nibi ta de gbe joko engineer gbe alo le agbara
3: oruko yin bi te ti wa kini Jesu
4: se praise the lord
3: hallelujah
4: oruko mi ni bukanla lati ilu ogere
3: ilu ogere
4: ben
3: ah ogere
4: ben
3: ogere ogere lo me pa se won fun Jesu ogere
4: so ni ojo Sunday mo man gbo lati 2021 mo ti man follow ni mo ti man follow yin but mi o ri aye wa rara o wa di jo Sunday before Sunday yen bi 2 weeks apa yi o nro mi gan mi o le gbe soke mi
3: a le gbe soke
4: e wa ni ka te se prayer yen to ni ka gbe omi atoro sile
3: lori afefe
4: lori afefe e wa ni ka ka Psalm 30 si so mo wa ka Psalm 30 si nu mo wa mu mo fi pa koju koju 5 minutes koju 5 seconds lo
3: baba
4: yen se relieve me ni
3: o relieve
4: me so mo so fun mo mi awon mo mi mo ni mo fe wa sibi bai pe ma won ya ki mo fe lo se na olohun yen mi o ri
3: pe ko do
4: mo ni mo ma lo mo ni se mo mo be mo ni mi o mo be mo ni so mo ma trace mo wa fi message yin pe mo fe wa se ran ti message yen lori WhatsApp pe mo fe wa pe mi o mo na pe ke fun mi location
3: e
4: fi fun mi ni address yen le mi ati won fi la fi wa
3: never fi wa
4: ben
3: never fi ri se no ko je la to gere
1: bi esi o e gba re bukola to gere o gba lori afefe pe omo biri kan gbo wa ti agba ndun la tori afefe o ka sam yen so mi oni lo nba mo mi ye apa ye ti ndun fa mo ye igba mo ti mu to oni ni ogun yen wole patapata ni apa ofa to wa me jade o de san lese kese idi je re bukola to gere ni o tun mo omo re wa gbogbo omo yen patapata ni won ri agbara Olorun ni won ro ri ofe gba tawon na lo le pelu idelare ta lo tun gbo mi to de fefe bi ti bukola ti apa kan ma ndi gbadu mo so tele gege bi woli ina ati agbara Olorun o ya ko ti ofa abi owo jade me ko de san lese kese ko fa yo dupe Jesu Oluwa wa amen won na le gbororo yen ko lo o de jeri si agbara Olorun lese kese bo yo fe fe ranse fe ma re tu wa lowo no soso no do do no soso what some number the go ti ba mi so e meji na ma ka oya
2: 080 33 46 2861
1: ja do foju roju me nibi ta de ma gbagbe pade aro ago meje ni o be yo pari ago mewa leyin na ni foju roju wakati anu awon wo lo nilo anu ti ago son lori ise ti ago son lori iwe ti woka ti anu son lori oja tita ti won ta ti anu son lori contractor ye ti anu tun son lori oniruru awon eniyan ti won dawo loko ti won jere e gbe gbese ni won digbaje eyin ni baba mi fi ri pe ma bo neto yen mo lo ti gbo mi nde mo to to lo si anapaja bo le lo nda bi opposite yen ko funus to ba ti fun us opposite yen gbokada come bo lo si yanodu number 5 Victor Olaya Avenue lebi ta de gbogbo ko patapata to gbo mi ni ilu ifo ma e ma lo vision academy ferewa leketa ifo ya ni wo wa ka se le kan ma waye lagu meri yo pa ilagu mefa leyin so jila pa pa kan atagu mefa si agu meje ni bo lo ti gbo mi gbogbo le to gbe gbo mi gbe isongu oju songu yana yesi lowa joju wona mabo yana logbo koka omo to to lo si ifo bole to ta felicitation egbe be ni ko ti gbo kan ni bo lo lo vision academy ferowa ti de be no ni oju oni ti e wa de fa yo dupe yesu alagba bi wa
2: amen
1: ni bi ta ni gbogbo eyin te o le se abi amo ti o le se ko ma ran wa lowo e lo ga laye be ti ran wa lowo e o din la
2: amen
1: ri ati ba je mo lorun yo de se
2: amen
1: wa de fa yo dupe
2: amen
1: yesu oluwa wa
2: amen
1: ni bi ta de rupe abi amo wa ni mo ti jiya lori omo mi o tun fi ojo ale wo bi to rari lowo omo ti mo jise dia won ta so 5 futi e ko futo mo ye bo ti se isele abame kan yo sele wo bi yo sele sinu aye e to de ma yin olorun ti lai lai ma gba pe gbogbo e ni o du ega bi ipenija ala ni sabi lojo la baka na gbogbo yin te gbo pata pata lati ti egbe oluseke ma furugbe ore solomon won na baje 2000 bo ti se ore solomon ye won na de ra nu gba di ojo ale dojo gbo yo si dara fun awon le yan fi ngbare o de fowo egbare iwo na ba se gbogbo awon to se ni won ti di eniyan la awon kan se ti olodun ti so de ni buku ti won ti jere irugbe ore solomon eni kan le kini account number 00960742211 access bank olarewaju solomon alagemi bo ti fi si omo ni ku me lori fi si ko pe mi ki sure fun adile re yo de dara fun yes oluwa wa o fe pe woli e ba so meji na ni
2: oya 08026613610
1: ikeji 08033462861 o ma dara fun e pe woli ki sure fun e ba de yes oluwa wa ami nibi ta de gbogbo ida mewa kan me lowo re iwo na ba furugbe ida mewa mo be oni fi do mi ba le se fere si orun sile to be ge ti ayo ni le ba ku iwo na furugbe ida mewa eyin package gbogbo ida o le se ke ba re to yi lowo ra fe fe iwo na ran wa lowo bi orun ba ti di si eloko o de ma dara fun eyin package ta gbogbo ida le so irugbe anu mo fe yan 50 ti o so gbogbo anu o na fun gbogbo anu e owo ta so lo kai mo lowo fi furugbe anu la ran o de ran anu gba gba ke bi so pe o po ni anu but when ti o ba shanu la o ni shanu o na shanu ko le ba ran anu gba la any kind kini akan 00164997233 gtp olarewaju solomon olagbemi bo ti fi si omo ni ku mo lori o ran anu gba dojo ale yesu oluwa
2: amen
1: ni bita de gbogbo okan to ba tin fi si pe woli ki sure fun e ma wa gbagbe pe thursday mesa kan lo lowo wednesday mesa kan lo yana ko ja ti lufo bita ba ti sunday mesa na kuna to na ta ba ti ku bi a lo si inu program ni ja pade ni ifo ja pade ni yana paja o si dara fun e ma wa gbagbe pe apala kuku bakan na lo la yes oluwa
5: from Lagos, this is
6: Jordan 105.5 FM.
7: This is Jordan 105.5
8: station with a voice for

0: ki gbogbo olugbo mi jake jado nibi kibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni akoko yi pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi good morning sir good morning ma how are you and how was your night gbogbo bi ti e tin lanfani ati gbo mi mo layo lati so fun o pe oni ojo kerinla oni ni oju anu gbogbo eni to mo pe ohun ra anu gba kan bi owo soke ko dupe gbogbo eni to ba du ope yen to ba se se to ba le gbe orin eyo kan soke si ko kan fi dupe pe e ba mi ki o boku ise mi ijare ba mi ki o boku ise mi eje won bo ki on la rugbo ojo agbalagba oye irawo to ju irawo lo on lo mo maria eni to mo mo to mu ola tori akitan to ni olomo jeun pelu awon ma lade eni to bo penu elegan mo to so oro ti e di ariyanjiyan se bi loju malu ki won so ipa lapata ti ku ni loju abinu eni on ti an fe gbo ni pe alakori omo ti lo olohun ti o gba be fun o gbogbo eni to lanfani ati gbo mi yin logo e so fun pe baba iwo lo daaju inu olohun a si dun nigbati awon omo re ba n define to je enikan bi bo inu olohun ma dun nigbati an ba n so ti to bi re nigbati omo re ti o je nsun ba tin le so fun pe o seun gan inu olohun a si dun nigbati eni to nla iji koja to ba tun le dide nle to so pe baba mi mo yin o titi lai o ri binu olohun se dun si job abajo tun fi da igbekun job pada ni ilopo bibeli so pe gbogbo idamu to de ba job pelu gbogbo ajalu omo ku ise baje ile ise dori kodo ile wo bibeli ni ninu gbogbo lasigbo to de ba job nje je mo pe ko si tun dese o le mo binu orun se mo dun nigbati an ba ri ote bi npa o tabi to nla iji koja to si tun le da ope pada fun ninu gbogbo nkan o ni e ma dupe owa ni ka je ki ope wa pupo ju ibere wa lo lord we thank you we appreciate your name we honor you we celebrate you forever in Jesus name gbogbo eyan mo olohun ni bi te ba wa mo fe ke gbe body yin e wa dide ke foke e ka foke ni igba meje iyen tumo si pipe tori pe ire nbo wa ba oloni ibi oba duo si yen na lo ti foke le meje ohun to kan kigbe na ni pe ma ra anu gba loni anu dide fun mi loni ma ra anu oya gbe body e ko bere si so mercy will speak for me today oni loju anu oni lo yato nu gbogbo awon ojo oya o e tewo si mi ki n so tele gbogbo eni to gbo mi ni oni ojo kerinla ninu osu elekewa bo ba le se ami anu dide fun o anu kan be lori ite idajo bibeli lo ma se ogo ni anu yen nikan na lo lase ti ma sogo lori ite idajo gbogbo eni to gbo mi awon to ba dide si oni idajo anu odalebi e wa gbo nkan ninu we psalm 23 oju we be anu se ma se oju we bi ta anu ma wa laye eyan asa anu ma tele eyan ni iwe psalm 23 ni nito oto ire ati anu yo ma to mi leyin o lo bi je pe ko si bi to ba ti ri anu ire nbe nbe ko wa si bi to ba ti ri ire anu nbe nbe awon mejeji ibeji ni mama yen to ba le se ami anu omo bi beji kole o ko to so won niyan ire ati anu olohun ba ngbo enikan lo ni oro yen won ran mi si ola aro kutukutu ni nbi to tin gbo mi yen oluwa so fun mi wipe oronu ronu lori oro omo oro e si jabo bayi won le wa bi omo kole sinu diary tabi ko ko seyin bible e pe tayo mo je ire kindi omo je anu nitori jesus gbogbo bi te tin lanfani ati gbo mi so ri kile o to su loni iwo nikan ni oda mi se won a si o laanu ase nbo le lara mi oluwa so fun mi pe enikan nbe nbi ori fo moju oju e si nla mi kamala badu e mo na safali abadush ori fi fo fo moju oju e si nda mi bi igba to nsunkun gbo nti won ni ki so fun o mo duo gege bi woli olohun ofa buku ti en pe ni ofa ori fifo mi o ti e mo ko ti iba mo je iba ajori fifo tulu kalaba shapali abadu to go fi 14 omi loju eyan o ti de nkan mi mo pase le kan na ina ko ti jade in the name of Jesus sami ko gbe to ami mi njo wa je mo pe ofa yen ja bole igba ti n ba fi waasu itan yo koja lo o ni buru e mo lo gbo mi we to fi we kana eni yan ni mo ba wi o ki se gbe eyan to elomi le sare lo bi stove e ba npe we don eni ti mo ba wi yen bo ba se gbe kana igba to ba fe fi we oni wa ka Psalm 35 you see ofa yo wole o ni ri mo ni gbogbo ojo aye e bi nkan mi o ba ti e wa se o ke so ri fifo mo ise akoko ni yen oluwa so fun mi pe enikan be nbi to n purge enikan ni kini nje be sise lo n se gbon se sa you are purging 24/7 o mo to fa igbon se ni o sa n lo toilet le me wa ni ko si wahala gbe owo le idodo re eni to fi han mi to ni kin wa so fun o lo ni oju anu ofa buku yen mo ni ki na ko ti jade in the name of Jesus agbara ati ase olohun fun itusile ko wo inu aye re lo in Jesus name now egbo mi isoju ori afefe ni o oni lojo Wednesday ojo agbara the bible says in the days of his power the people shall be willing ni ojo agbara re awon eniyan mo fe ki won fe itusile ki won mo fe owo ki won fe aluyo ah anything gbo mi yi o wa gbo nti oluwa ni so fun o oluwa ni ninu eti mejeji ikan ki gboran oni ikan ti e gboran nbe ala kabada basha wa fowo di eti e gboran yen olorun ipekun aye olorun emi awon woli nitori ise to ran mi ofa to simi sinu eti mama yi ofa to simi sinu eti baba yi eni to ngbo mi lowo yi ofa ti eji ogbo bo se to ati bo se ye ina ko ti jade in the name of Jesus you are cured and you are healed in Jesus name gbogbo eyan dide nibi te ba duro si e wa pawo yin po bayi owo te papo yen oluwa so fun mi pe o n fe wo nkan kan bole lara awon meje eyan meje eyan meje won fe wo nkan kan bole lara e mo si gbagbe po ni ojo Wednesday ambo ninu church isin igbowo lelele idawole I am going to lay hand on you enikan ni so ti e ba bibeli mo nbo e pawopo oluwa ni ofa stroke fe wo jade bi igba ti ejo ba wo jade lara eniyan iwo gan to mo ba wi ti mo pe o ti nbe lara re o ti n feel e ara se ti emi awon woli ran mi niyan modumika badalia badu sempolia badash lati seju yi lo ofa buku to simi sinu omi ateje re ina ko ti jade agbara olohun ati ase re mo ni ko wo inu eje re lo ofa dani gunle eni to fe gba odi osan lowo re agbara ti o fi o jade nle mo okun aye lati soyan mole soki lokun aye e sa mo sako nigba ti en ba fe de yan mole won ni a fe ko jade mo won si ni e de won wa fi stroke de eda shabali abadus ogbo mi loni iwo gan tin feel e paja paja abadi ni wa mo feel e pe owo kan ati ese kan kuriri eni ti mo ba win ti dare mo baba deboye ni ti n ba da ko enikan o le je eniyan 1000 be ni ase n koja lo n to ba so le mi o se o isoji afefe ba se mo mu wo sunday niyan ofa buku ijabole in the name of Jesus ofa yen mo ni ki na ko ti jade ninu omi ateje re in the name of Jesus won ni so omo le kaka ti won fi so omo le lomi won ya so tori pe bibeli so pe okan re yo bi eye jakun ninu okun apeye okun ja o ni iwo si yo oya foke nbi oba wa mama gbogbo eyan foke eni mo yo aye mi yo awon omo mi e yo in the name of Jesus so mi o nilo ki ri okanwo to kapo lare e gbe owo lori gbogbo eyin ti ori mo ta ona meji ni o oluwa ni eyin kan be nbi physically lori mo ta o a dabi eni pe nkan be nbe a mo ta o agbari igba mi o da mi sori sibe ori yen o si tun mo ta o mi na halagabash awon kan wa nbe to je pe abala elekeji ori to n ta won gbese ni ori to n ta won ebi ni ori to n ta won ailowo ailonje on lori tin ta won mo gbe owo mi soke loni ise ta ran iko ki pa iko ti tobi len to n gbenu mi ju eni to n gbenu aye lo oni oloni oju anu agbara ti nta o lori gbogbo eyin to ri nta ni temi ati ni tara ori ti nta o mo gbe anointing lati orun mo tore bi ri se nse mo ni ko se li olori in the name of Jesus se ri eyin ti ori nta wa jade nigbati ba pari wasu yi wa gbe omi dani lowo re o le je omi 77 yen na wa wa lo da sori ninu otutu yen na ni bo ba se wa nda omi yen sori wa ni mo da omi sori o fa ori ti ta fi mi le iwo to ba se pa ini ni ori ti nta o o ti ni inira pelu gbogbo lasibo to nla koja wa wa kigbe bomi se nda le be ni o fa adagbe adaso nja bo lara mi in the name of Jesus moti lo ta o jo ntori olohun jo je igbata ba to pari oni wa to lo sita now e wa gbo nkan ti mo fe so
1: oni ni o pe isin elekeji fun gbogbo eyan omo olohun patapata isin gbowole number 2 bi ba ti ku onbi ni isin ma bo sori Facebook ma bere si mo gbadua si ose lowo yin mo ti so latana mu ose re le kin to mo lo church o dekunle e Epaphras lori Facebook TikTok ati YouTube mo si be ni keni chat and lord lala side summit ita bere idanileko fun gbogbo awon evangelist gbogbo awon ti o je pastor gbogbo awon osise ijo ati eni to fe idagbasoke fun ijo re ni agbare eni to ni aye atorun to ba ti di ago mewa ni ola ma tutu songa ta ba de church awon eyan ti register lo bi ile bi eni to ba ti le di ago mesan loni si mewa ani gba registration kankan wole mo
0: mo gbo program ibo se ngbo oni to ni idawole mi agbara ati ase olorun ki ba ti olorun ojiji gbogbo eyan ni mo nba wi laaro yi gbogbo awon ti o fe ra anugba ibi ti ran re odiri laye ti won fi mo pe looto lo nsin olorun agbara yen wonu re in the name of Jesus oh teliamana haladish oluwa ni enikan gbo mi bi mo se nsoro yi malabalabali abadusha oluwa so pe ni ẹkọ kan to ba du kini kan si pin re pin yen tun mo yo ja oje o le ja oje nikun o le ja oje leyin o le ja oje legbe ohun oluwa ni ki so fun o pe ejo aye ni bayi lo oluwa wi mo ni ki ejo yen sare eje agbara buku tin ja oje abere ti o fi n kan leko kan kino ja danu in the name of Jesus
1: e wa wo gbogbo awon ti mo n gbadua fun yi gbogbo won ni ma gbo wole ni church loni ogun ta ba ti fihan logun ti olorun ti se e mura o an to ba jo oro re tete lo mo dogbon mura ago mejo abo mo ti de church ma bo sori Facebook laipe yi o ati bere soji agbara lori afefe ba se mu titi ipari odun re inu mi se ndadun
0: olorun ni ki so fun iwo obinrin ti inu to yi nle moju oluwa ni inu rirun ni sa osa yi ohun yi nle se nso nkan fun olufe gbogbo igba ti olorun ba fi isipaya han mi ti n ba ti le so opin deba eni ti inu irun ti n ra baba ababa bua binesha malaka toli abadash iti n da inu reru ti n ji oyi ki nle mo duro ninu ase olorun ina ko ti jade loni in the name of Jesus lati iseju yi lo o ya gba ominira atẹgun itusile ko fe si o so isin meji la o se loni lẹyin e ma gbe owo le gbogbo awon ti an ba appear gbe owo lori nti e iwo ni mo n ba wi laarin ogun logo ori ti enu o da pesin bowo mi o se ko wa fi mi yan gan lojo waju pe woli to n dun yen ara awon ti an gbe owo le awa niyan enikan ni so ti e ba bibeli mu je sari kan kan nu bible hebrew chapter 6 hebrew 6 egbon ti bibeli so ni verse 1 lo sale oni ni tori na ki a fi ipilese ko christi sile oni ki a lo si pipe iyen ni pe any foundation fundamental knowledge awon eko opile wa awon be ni salvation iribomi gbigbagbare mi mimo sisi atunse ati be be lo oni eje afiyen le eje lo se to tun pe wa gbon ti bibeli so oni ni aitun fi ipile ironu piwada kuro ninu oku ise lele koni lo ka mo se repetition mo ohun ti be yen so niyan ati igbagbo sipa ti olorun o wa so ni verse 2 ati eko ti iwenu iwenu yen tumo si wipe and the doctrine of baptism o tun wa so tesi waju oni ati ti igbowole ni iyen ni pe eko odidi kan be odidi episode ni ninu bibeli eko igbowole ni iyan tumo si wipe bi pastor ri o ba ko debe eko re din kan eko igbowo le ni ati ti ajinde oku ati ti idajo ini pekun ara awon eko toluwa ni ako niyan sa awa na ni syllabus ani curriculum vitae hey. Ani formula ta ntele ani nti won ya le fun wa aloju opo a kan wa lanu lati ma soro o ni bo se to le gbogbo nto si ni ako yen ke se yo kan ni benu bibeli ngba te lomi ba didi omo gbo pastor e soro ojobo orun oh my god mo soro ojobo orun gbogbo eko le mi nko be mi oluwa se fi ile wa mo nko bibeli ni I am a Bible teacher. Bo go se nje ti Olorun. Eko to wa nta lowo bayi ti o fi di December. Igbowo le ni. Oni ka lo sinu pipe ka debi eko igbowo le ni. Oni Bibeli fi so fun Timothy oni mo salai na ni ebun Oluwa. Eleyi ta fi fun o nipa igbowo le. Ebun awon kan o ni je yo laye afi igba ti woli ba da wole won. Bibeli ni nigba ti Mose gbe owo re le Joshua mo nu ni. Bibeli ni o si di olola won ni lati ojo yen ni Olorun ti so Moses lo ti so Joshua mo nuni di eni igbega ni waju awon mo Israeli mo mi se wa so nkan asiko ni gba mi loni o isoju ori afefe la si nba bo ni agbara Olorun ti nba gbo wole o nkan 30 ni o sele laye re enikan ni bibo o le me fara instant 30 nba sare gbo wole o igba ti o ba dojo waju en to gbe owo le mi ti gbe owo le mi 35 years ago ebi ni bere si je yo bayi nkan tawon kan mo ni elomi nkan wiri wiri ni nwa nkan ti o sare sele laarin iseju mejeji laarin won gbo wole oloni o ti fe sare di oba lola ero ba nko ni se mo sise ma bayi le amanasha ti n ba ti gbo wole o awon nkan kan be to je pe a pe jade lara re on lo fi je wi pe owo to ba kan ori re ni nkan se pelu igbedide amosi so ki se gbogbo pastor lo qualify lati gbo wole o pastor ni yawo meji o le gbo wole olori ben pastor ti n yale obodo gbo wole olori pastor ti ba n jale obodo gbo wole olori enikan ni ha bo la se wa mo yen bibeli ni nipa iso won la o se mo so ki se gbogbo pastor na lo qualify because order be osmosis and diffusion ni enikan le wo osmosis and diffusion mo bo aso ngba to ba dose ti mo tori mo fe ka sare dele agbara ka gbadua fun eniyi olufe igbowole ni nkan ogbon ti ma sele emi won gbowole mi ni so mo qualify lati gbowole nikan igba ti Elijah gbowole Elisha ogonu re farahan mi a ma so nkan ogbon nigba ti n ba wa pada bo ni bi oba wa lo mura emi n lo church niyan lati iwo road ewo moto gbagi ele fe so ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen won nawo esi o isin meji ni sise loni igbowole na mejeji so ki esin ti mo ra so yi mo si o niye ni olufe o gbogbo eni to ngo mi waju baba re lo bi an ba ji o si ami mi o fe mo bi won bi o si ibi nkan wa niyan mi o fe mo bi won bi o si sugbon gbo bi oluwa se nbe ti emi enbe laye okiki re yo kan wa si ju awon mo baba re lo engineer in no time
2: oruko mi ni akande oyejide
0: akande
2: oyejide
0: nice
2: nigba ti dade wa si iwo ni 2023 ni this is kuararo
0: ino wa si wo
2: ben sir in lo mi wa ni agbodo wa pia ni program ye igba yen won ti ni branch si wo
0: okay
2: asa lo sibe sugbon igba ta lo sibe mi ati yawo mi owo kan mi
0: owo kan yin
2: ben ni ise mi si yira o si fun mi lore ofe ni 2024 lati ramuto ni last year last 2023 yen ni owo ti kan mi
0: lowo ti kan yin
2: ni this year
0: mo se lowo yen se kan yen je amo o
2: mo ri iyanu sele lori
0: nipa be wa sibe ki se pe mo wa gbowole yin
2: e gbowole mi o
0: to re lomi ni o lo dena de mi ni
2: ah no e gbowole mi o e gbowole mi mo wa ninu program
0: e wa nbe
2: owo olorun kan mi nipa nipa se yin
0: je pa se bo ba le sami je nko owo olorun kan ko bayi e ki pe jo wo kan mi sit down mo like it
2: ni odun yi
0: olorun eni suru se leyin igba to won kan yin tan
2: mi o dara po mo ijo yi sugbe mi o mo nigba to di august ni 2024 leyin igba ti mo ra moto ni july end tan ni mo dara po mo yin lori phone mo ma
0: follow mi
2: mo de ma san ore majemu mi ati tomo mi igba to di 2025 yi ni February mo wa darapo mo 77
0: e darapo mo fully
2: 77 mi le ma wa
0: nice
2: ṣugbọn lodun yi olorun fun mi lori ofe lati pari 17 shopping complex
0: 17
2: shopping 17 shop shopping complex
0: 17 shop
2: shopping complex
0: what to reda
2: o wa lo awon
0: in de je nwo ah ah eyin le si ni gbogbo e
2: gogo se nje tolorun
0: na we 17 wo bo se to lo asan la ko leyan la wa ki me baba mi o e gbo wole a close mouth is a close destiny so se bi wa san 17 shop ni iye ki ye ti won ba gbe le ebi o le pa won mo lai lai mo mo wa gbe owo yen esa o la me nikan a o fe keje emi ti mo ni mo gbo pe mo ri settlement se se bere mo se nbi ni e n ba fe ko gbadua e n ba fe ko mo soro gbogbo eyan omo lo e ki pe baba mi o 1 kg pepe ito oda inu bi tito o se da yen ni won ti ko 17 shops complex ni yes
2: lati 2024 na ni mo tin gbowo ole to je self con
0: le tun tin gbowo ole
2: to je self con
0: self con
2: 4 bedroom 4 self
0: ilu wo le le nge
2: iwo
0: iwo na ni gba ni kete ba se wa tan
2: be ni ṣugbọn mo fe ki daddy sa ko won ba mi sadura fun dai ana mi o simi bai ṣugbọn yawo mi wa bi atomo ko ba mi sadura fun tori true ana mi ni won fi ni
0: true ta le bi wa bi
2: true ana mi le mo wa si abẹ
0: mother in law yin le bi wa
2: si father sin lo
0: father but daddy won o si baba yin o simi bai
2: but wife mi wa bi bai
0: ko ba yawo ti won wa bi
2: wife temi gan to je baba e o wa
0: omo e to je won mo won e pe won
2: mommy oba
0: mami oba ati Barnabas
2: Barnabas
0: e ma gbo mo yin bo ti eniyan ba ni baba yawo to da tabi ya yawo to da o ti sori re to ba ni ye oko to da tabi baba oko to da e tete moke e gbe mic si awon yawo won ilenu se in to ko yin so iso oto ni won ni daddy yin lo mu won wa
2: ben sir awon ni won ko fi mi gan lowo moto de mo gboro wa ṣugbọn mi o le ri yin o o wa duro si oju
0: daddy yin so be fun won won le le ri mi o
2: eh so ki sadu lo o wa duro soju window ni mo se wa e bo bo le te ni wa ri
0: won ni ke mi le bo
2: yo yoruba ni
0: wahala ti je ndudu ebo ni mi olado yinbo na mo nje tele wahala yin ti je ndudu ebo ni mi tele
2: ṣugbọn lati gba ta ti wa bayi ni olorun ti tun orin wa ko e ko so pe a fi ogun gba ise ni
0: church ise gile nse e so dada
2: eran ni mo nta bo HND garden ti mi
0: iwe eran wo
2: mo eran mo lu
0: ma lu babe leran ti wa nbi won ni ma lu la won nta HND graduate ni won o nipa ti yen o woja won lo fi nkan mo won wa fe ran mo joko be ko mo sun fun mo binu tan mo yi ko nbi loni owo agbe ni dide lojiji mo ni ko ja wonu aye ki gbe lowo ke ma ri temi na se sit down nice
1: owo owo owo meji ni okan oloni owo emi ati owo tara gege bi won olohun ati bere igbowole elekeji ni toni ti last week oni number 1 ni Jesus City iyen la bi se 77 elekeji wa lelei ise meji na ni oje and mura atomode atagbala gbowole loni rapala debe so ri ntin si oyen igba ta ba igbowole ole marun se mefa yo wa bi wosi testimony ti mo tele igbowole mo ka mo ki se nteyan le ro seyin oni mo salai na ni ebun oluwa ti a fi fun o nipa igbowole awon alagba yen lo be ni agbara Olorun ni ola ni summit bere idanileko gbogbo eyin evangelist gbogbo eyin worker gbogbo eyin omo Olorun to mo po fe idagbasoke eyin pastor e lo gba form yin 10,000 ni Thursday and Friday won fa won yan certificate to ba di ojo Saturday gbogbo eyin te ka bibeli yin tan patapata in ta mo nse lori afefe re anabala bi ta wa na ti le nipa lori Nigeria ni e gba certificate yin eni kan ni teyan ba ka bibeli kini se won bi certificate yen sise secretariat ni ibi ti wo ti sinu o le ma agbara to nbe ninu oro Olorun o le ma shiri an to ba fi Olorun pe baba wa nkan se soro mi mu ka oro re ori nti o tele ma so pupo ngba to ba di Friday to ba di ojo Saturday gbogbo awon ti won ti pass through Bible school won ni anfani si certificate at graduation ti won na ewo e to daju e mu ose yin e mu pade mi now e ja lo sori Facebook TikTok ati YouTube ago mefa bo o dekun le papa ni isin bayi mi e bayan chat yo
0: eyan omo Olorun now gbogbo eyin te fe san ida mewa ati ore yin loni oni loju atomode atagba gbogbo eyan ni ko se in to ba wu oni o fi se sugbon se nkan to je pe o le faanu mora Sunday mewa sore anu kini account number church 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank ni o
1: bi yan ba wole elo 1966 36 38 73 1966 36 38 73.
3: As radio has never been this excited. This is Jordan 105.
1: This is Jordan 105. Says Bank Comfort Life Mission International. You be daddy.
0: Di oje poni lojo ibi re. Mo fi ase soja de pe latoni lo won agbe odide. Olorun awon eni to ti ga yo jo gaju won lo. Lojo kerin la to nse ojo ibi e loni ma po si ninu ola ati agbara. In the name of Jesus, happy birthday, long life and prosperity. And you tell mark your wedding anniversary, yin, mo sole kana, ile yin, wan fi ola yin toro. O go ile yin yon mantan, o senti yon kulo wara wan o, in Jesus' name. Ema agbadon lo, happy wedding anniversary.
1: And you can mo share testimony, e jeki on loud you connect, lori number, it is well with you. 080-88-71-65-66. 080-88-71-65-66. E send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook. You are blessed. It is
3: for we are glad you're listening. Let's kickstart your ideas with Innovative Talks all day, every day. Your award-winning entrepreneurship and value station.
4: 105.5 FM Lagos. Jordan.
3: Get on the train. Follow us on social media. Facebook, Jordan105.5 FM. Twitter, Jordan105 FM. Instagram, Jordan105 FM Lagos. Listen on the go at www.jordan105fm.com. Value, innovation, radio has never been this exciting. This is Jordan 105.

0: Saturday.
1: O dago mefa owurọ kutu ojo keji Saturday ka to pari. Akori to si ya pe ni Holy Ghost night. Asale mi ni mo. Ti oni pojo pe ni ma ri ti won se. Igba ti emi mi mo ba so kale. O ma ni testimony to poja be. Ifani ruru na tun si ami

0: music advice.
1: Awesome talk. Every day. All day.
0: On Jordan 105.5
2: FM. Jordan. Jordan. Jordan. Jordan. Jordan. Jordan. Jordan. Jordan. Jordan. Jordan. Jordan. Jordan. Adura yin l'Olorun ba mi o gbo lagbare ledumare a ni tawona a ni sise gbogbo nta ba se laye yo di tewo gba lodi orun lagbare ledumare oni na lojo anu anu l'Olorun ba mi oni fi wale a mo ra anu gba ni gbogbo ona wa ni e ka ro o akiyin o e tu ka bo sori akotun otunu weroyin ti ile ise alalubaika Jordan 105.5 FM oni ojo kerinla ninu osu kewa odun 2026 asiko awon iroyin ohun de biba laaro yi gege bi ise wa gege be se mo wi pe latojo aje Monday na titi dojo eti Friday na la manka iroyin si yin leti taaro toni na latu ti wa ko de bayi o gege bi won se gbe won jade sinu awon we iroyin ati bo yosin ni oni kini win si awon we iroyin jake jado ilede Nigeria awon iroyin aja balẹ awon iroyin tin gbona feli feli ele te ma lanfani lati ma fi ti ayo gbo latenu omo yin eri oluwa gbe mi leke adebayo na lo ko temi mc rawo yin na re o agbalagba omode tin pegbe babe lo ko ati ko awon iroyin na de biba laaro toni gege bi ma se bere lati inu we iroyin punch ti ma ti ta
0: good morning lagos
2: a gege bi iroyin ohun bo se wa ni ojude we iroyin punch laaro toni tin woye oye tori pe won ni oye bayi na ni agbawo latari bi awon ajo INEC yin awon ajo ti won ri si oro eto idibo lorilede wa Nigeria ti won tin se kilo kilo fun gbogbo awon tin be lori ero ayelujara iye ki won sora o ipe lati to ba di odun 2027 yen fun eto idibo gbogbogbo to
0: welcome to the Jordan Breakfast Show
2: bo iye ki won sora lati gbe esi ibo jade ise ti won ba fi ran yin won ni e ma se o gẹgẹ bi awon ajo INEC bi won se nse oro na ni kilo kilo won ni e wo o ti de wo fun yin o ohun ti ajo INEC o ba ti so wipe eni bayi ohun na lo jawe olubori abi awon ibo bayi ohun la won ti ka lawon ekun idibo kankan kaakiri orilede Nigeria won ni gbogbo awon ti won pera won ni blogger awon ti won pera won ni content creator gbogbo eyin te wa lori opo ero ayelujara jake jado won ni awon ajo INEC ti kilo fun yin bayi wipe ke yago fun awon pe egbe si idibo kan jade e lagbaja ni jawe olubori lapa ibikan tamedo ni nlule lapa ibikan awon ajo INEC se kilo kilo hun fun gbogbo awon ti n be lori ero ayelujara ti ma n gbe iroyin kaakiri ori ero ayelujara iyen na wa ninu we iroyin punch laaro toni ekunrere inu we iroyin punch le ti ba laaro toni o ba ri daju pe o fe gbiyanju ati para re ri daju pe o para re o to ba gbiyanju ipo o fe gbiyanju lati para re awon ti awon ile bo pe kini ohun ni suicide won ni to ba ti fe gbiri daju pe o fe gbiyanju lati lo para re boyo fe ko sodo ni o fe fokun kora re lorun ni o sa fe gbiyanju ona kan abi mi to fe fi gbemi ara re won ni ko ri daju pe eni na ku bẹni na o ba ku yo pada wa face ohun to ju ku lo o talento soro are legbimo asofin agba orilede wa Nigeria iyen Akpabio na lo soro Godwin Akpabio na ni won ti buwo lo ofin tuntun ele to ro mo wipe awon ti won ma nfe gbiyanju lati dogbo wipe awon fe lo para awon won ni opolopo elomi lo je wipe yo dogbo na ni lati so pe ohun fe lo koso mi o pe ka awon eyan o le sugba re ki won le pada ran lowo won ni gbogbo ogbon eleyi won ni ko jora won lorilede Nigeria o won ni iwo to ba ti n gbiyanju lati fe lo para re won ni ko ri daju pe ori pe o para re looto awon aye si ri pe looto eni yi o o para re o won ni sugbon pe o wa dogbon o wa pada ku won ni awon to foju ina re nipa ofin eleyi ti won ni won gbe kale bayi ti won ti satunse re lori awon ti won gbiyanju lati para won won ni gbogbo eda eleyi to ba kokko se pe ohun fe gbemi ara re won ni yo kokko le won na ẹwọn yìí tí o sì ní sí wípé abẹ́gbà gbalẹ̀ rẹ̀ wọ́n fẹ́ gbé èlì rẹ̀ wọ́n ní kò sí nǹkan kan tó jọ o wọ́n ní yóò kọ́kọ́ lo ẹ̀wọ̀n ná lẹ́yìn ẹ̀wọ̀n wọn ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sí ìwé òfin eléyìí tó rọ̀ mọ́ wípé kéèyàn ó fẹ́ gbẹ̀mí ara rẹ̀ kódà ìwé mímọ́ gan lo so wipe en ba para re ojoba orun apade ni lo tori pe olorun oba mi gan o koroju si pe ke eyan o gbe mi ara re o gege bi are leju ma so fi agba Godwin Akpabio gege bi won se wa tesi waju pe gbogbo eda to ba tin gbianjo lati ri daju pe awon o para awon oni ko ya ku ni o won bi be ko bo ba e para re to ku ta ri ko ku lo to won ni ohun to tu wa doju ko yo ju pe ke eyan ku lo o gege bi won se ko sibe won ni koda oju inu iwe ofin ele to wa ni section 327 ohun na ni won ti mu oro na jade ati section 231 ele ti won ni awon won yi gangan na lo je alale ofin to ro mo iwa ipaniyan won ni koda esun wipe ni won fe payan na ni won o ka si lorun won na en to payan ati en to fe lo para re won ni ko si ato ninu esun ti won ka sa won mejeji lorun won ni ohun to ma wa yo ninu pe o fe doju ko ofin orilede Nigeria yi won ni pe o gbiyanju ati para re ki won na si daju pe o para re looto kawo eyan ri pe looto eniye o para re o gege bi iwe royin punch bo se ti ta laaro toni are leju ma sofin agbe orilede Nigeria Godwin Akpabio na lo so ileedi mimo laaro toni eba ninu iwe royin ni ekunrere awon asofin orilede wa Nigeria ti bere iwadi lori oko ojo ofurufu eleyi ti awon omo ogun ori ofurufu iyen NAF iyen ajo NAF awon omo ogun ori ofurufu ta mo si Nigeria Air Force won ni won ti bere iwadi lori wipe to se bi a n ko awon owo kan fun yin pe ke fi ma satunse awon oko agbira pa ojo ofurufu yin eleyi ti won ni isele to sele to ba opolopo omo orilede Nigeria lokan je eleyi ti won ni awon omo ogun toto marun o le ni ogun eleyi ti won ni won ri oku won ni ipinle Ondo latari ijamba oko ojo ofurufu ohun gege bi awon asofin se wa gbe si waju pe to e je ki wadi o bere awon oni na owo te bi a n gbe awon owo kan kale pe ke ma fi se atunse awon oko papa julo ajo awon omo ogun ori ojo ofurufu ni Nigeria Air Force awon ajo NAF won ni se ba n gbe owo kan fun yin won ni papa julo won ni ohun to ba awon lokan je ni o isele to sele ni igbokoda ni ipinle Ondo gege bi won se wa tesi waju won ni o gbe mi opo pa awon eyan na won ni breadwinner won family kan na ti so emi won nu o wa ni iwadi gbudo bere awon fe mo ki gan lo se oko hun papa julo se oko yen o dani gege bi won se wa tes iwaju won ni eleyi yo je ki awon le mo wi pe boya gbogbo awon eka eka eka eka eleyi ti ijoba fun ni owo peto e ma satunse awon nkan te nlo te ba wa se boya awon kan no nkowo ohun je ni abawon kan ni won boya de tun se to je pe awon ti won ba won se ni won se daada won ni awon asofin ilegbe ma asofin agba orilede Nigeria won ti bere bayi be na ni won si ni iwadi o bere ni mona wa gege bi iwe royin bo se ni alaye Daily Post na leti ba ekunrere iroyin ohun laaro to ni osugbo won ni awon asofin ti ni to iwadi ti bere won ti n bere bere lowo awon adari ajo NAF wipe to kilo de gaga gaga je tun awon oko ojo ofurufu de nlo de tun se ni se ma so pa ki fun yin lowo ke bi mo tun se ni ta awon lebo npe ni maintenance won ni kilo de kilo wa fa pe e fi so emi awon eyan nu iyun na wa ninu iwe iroyin laaro yi latari aeroplane awon omo ojo ofurufu eleyi to padanu emi won ohun na ni awon loba loba papa julo awon araalu ipinle Ondo won ti soro o won ni alayeluwa ti ilu igbokoda ti o wa ni ijoba ibile ilaje iyen oba afolabi odidi omo won ti ro ijoba apapo ati ijoba ipinle Ondo wipe ki won dakun o won ni oorun si n gba gbogbo agbegbe awon kan ipo dabi wipe awon kan si n be nibi ti ijamba yi ti sele won ni ki won wa bawon ko gbogbo awon eran awon eyan ti n be lori omi ati awon nkan to n be nbe won ni oorun yoo je ki awon ara agbegbe igbokoda o gbadun o gege bi oba afolabi odidi omo bo se n ro ijoba apapo ati ijoba ipinle Ondo pe kan dakun ki won wa sa gbogbo ipa won lati ri daju pe won yo gbogbo awon to ku ti won ni ijamba ninu isele to sele yo gege bi won se tesi waju won lo dabi pe awon kankan si ku lara awon omo ogun ori ofurufu ele ti won so emi won nu ni ilu igbokoda ni ipinle Ondo latari gege bi won se se o iwe royin punch wa se ni alaye wipe te ba gbagbe o oko ojo ofurufu awon ajo NAF awon omo ogun NAF iyen Nigeria Air Force ele ti won ko ATR 42 won ni to ni ijamba ni ojo aje Monday to koja lohun ti opolopo awon ti won si ri sa jade to je marun o le ni ogun 25.
3: And today,
4: hey everybody,
3: this is the sweet, and it's about to get all funky today. Great music and fantastic teams in making you the best entrepreneur.
2: Ile ti won ni won ku ni ipinle Ondo gege bi gomina ipinle Ondo na le awon na se se tele o gogo jade o odidi omo wa ro awon ara agbegbe pe ki won ni suru won ni awon ara agbegbe tin pariwo pe orun o je ka won gbadun won ni orun yi lagbara de bi wi pe o le fa isan mi sa won lara o o wa ni ijoba apapo ijoba ipinle Ondo e wa ba wa ko awon nkan to ku nu omi ti awon eyan ja si yo a oko ju omi e oko ju ofurufu oje ile ti o ni ijamba ti ta won mogun ori ofurufu won ni o dabi wi pe awon kan se nbe eran awon kankan se wa ni awon agbegbe yo won ni orun yo si je ka won gbadun won ni koda o ti spread bi ati lebo yin bo ti kari gbogbo ipinle Ondo tan de bi wi pe awon ijoba ibile ilaje won ni gbogbo agbegbe beun na lo je pe kiki orun ni won ni ki wa se orun laso won ni orun bi ki oye pe mo
3: Yes, so my people, this is not Jordan Drive, and I they listen to, so get better information. I won't give you no move an intro, but if you don't say one move, move your radio with this.
0: Hello.
2: Sa nu won oku eyan run duku eja lo. Won ni ewo oku awon eyan tin be ninu iyan bi odidi omo igbokoda ni ijoba ibile ilaje. Awon gangan na ni won so ile di mimo ti won pe ijoba apapo ati ijoba ipinle wi pe ki won dakun ki won wa ba won ko gbugbu awon nkan to ku ipo orun ipo de bi pe ah won ni orun ni agbara e ba ninu wero yin punch laaro toni. Pera nija wike ni mo nkesi hun olu ndo je balogun olulu lewa to je minister fun olulu lewa ni ilu Abuja ESN wike baba ti soro lori agbejopo awon ti o kojo ele ti won pe ni igbimo osumare iyen rainbow connection ele ti won ni won fe se atileyin fun are Bola Ahmed Tinubu lati le yan baba sipo lodun 2027 nigbati won fi oro wa wike lenu wo lana ti sojo aje Monday ti opolopo mike agbon sita ele to pon waju baba nibe na lawon oniroyin awon akoroyin ti won tin fi oro wa lenu wo lori sirisi o nigba to de bi pe oda ki le wa di si eyin te kora yin jo yi te ti e gbe asa awon egbe oselu APC gangan to je pe eni te be ti leyin egbe oselu APC lo wa awon gan na wa to je pe titi e ni e mu won mora wike ni o ni eje so o to fun yo wike ni je ri igbimo ta wa kojo yi awon ta kora wa jo ta pera wa ni osumare yi o ni agbe kale lati le je ki ilosiwaju ba re

asi o ni ohun ti soro lopolopo igba ko to di pe ohun tu wa de ilu Abuja o ni eje nso to fun yin o ni eje ko ye yin wi pe igbimo awa rainbow ta ko ra wa jo iyawo osumare osumare to le tente ta da duro loju ati wa to pe ekan kan na le ma ri wa o ekan ta ba ti yo bayi a fe wa mu ami jade ni o ni ami ta ni fun are bola me tinumbu o ni ohun lo je wi pe eje nso to fun yo ana ojo isegun na ni wike lo so re le di mimo wi pe se ri e ma wa fi wa gbe awon kan ti won be ni abi ase egbe oselu APC o olohun ni da ko enikan tugbon se da awon tin be ninu egbe oselu APC o ni e fi won le e je ki won ma chatileyin fun eni ti o ja adare won o ri awa duro tan o tori pe ki ko ra wa jo ta wa ko ra wa jo lati se atileyin fun are bola me tinubu ni olode ni di pataki to hun fi nife tinubu o ni be se ri baba o o ni baba daada ni o ni o ni ogbon o ni imo o ni oye o de je alase yori eyan Only Mr. President, my president, only Bajan Woya, only Cotoni Elo Mioni, only Antoba Nio Botipinum Bunni, you ran a bell, only Daddy Lille de Ye, you ran a bell, only Dirty Lady Nigeria, there, but you go, only Dino Tovija Pajiri room by Don Shatila, you find a bala metinumbu, Don Sasso to Sassosi, only as it bad, big famous of him back, can we pay Tim Bajoko by or Rotinum Bumumaru, Tim Babajan or Rotinum Bumumaru, only could sink a Kadoko, but Rawa Bajan look a cow. Olohun si ni joro pelu anybody oni mo je se nwo mi yi oni ohun mo mo gbera ohun kale lati satileyin fun tinubu ni o tori pe are bola me tinubu oni afojusun to da fun orilede nigeria wike na lo so le di mimo laaro toni eba ninu iwe iroyin punch laaro toni Wani ile ejo ko temi lorun to fi kale si ilu Ilorin na ni won ti da ejo esun ti won fi kan eni to ti fi gba kan ja re legbe ma sofin orilede wa Nigeria tele ri iyen Bukola Saraki won ni won ti da nu ki lo de fi dejo inu won ni ko si eri kankan to fi to gbe esun ohun leyin ni won ni eri ma je njo kankan o si fun esun ti won fi kan Saraki o won ni latari oro kan to won ni Saraki so wi pe o nbi gomina ipinle Kwara lere yen Abdulrahman Abdulrazak wi pe iwe re ko kun to ipe ko kawe de oju ami gege bi won se wa gbe ejo ohun kale nigba ti won o to tun ti won o so si ti won fi esun na kan pe esun ibani lo koje oni Saraki nse si gomina Abdulrahman Abdulrazak won wa ni ile ejo ko temi lorun ti won gbe oro na lo iyen lana ojo isegun nibe ni won ti wa wo latenu justice Redwan Abdullahi o wa ni to ko gbogbo awon igbimo adajo tin be nile ejo bayi bayi ewo ejo te gbe wayi ko si eri kankan to ro mo jare gbogbo esun te fi kan Bukola Saraki won ni ko ni gbogbo kankan ninu te bi pe yo wu jade o gege be ni iwe iroyin punch se lalaye pe ile ejo ko temi lorun won dejo ipinle Kwara won danu ile ti won fi kan Bukola Saraki iuna jade ninu iwe iroyin punch laaro toni won ni awon ajo EFCC owo won ti bara be kan eleyi ti won ni olujibiti gbigba owo eleyi to 31 million naira eleyi ti won ni ta ba gbe owo ohun si owo dollar o je $3,600 ta ba wa fi si owo pound £1,815 ohun lo wo ohun sugbon ni naira wa 31 million naira ohun na ni won fi esun na kan arabirin ohun o latari jibiti eleyi to lu mo dupe ori mi a TV ni won pe oruko re won ni won ti gbe lo si ile ejo giga to wa ni ilu Port Harcourt ni ipinle Rivers latari wi pe o gba awon eyan wi pe to e wa gba visa o iyan iwe irina irin ajo iwe iwe to fi irin ajo ka lo si oke okun ta mo si visa won ni ohun na lo je wi pe o gba opolopo awon eyan lori oro iwe visa yi won ni owo na to 31 million naira ele ti won ni o ka esun na sori a TV arabi ohun mo dupe ori yomi ati bi ni won po ko re gege bi won se wa tes waju won ni awon ajo EFCC to wa nilu Port Harcourt ti e ka ti be gangan on na ni won gbe arabirin ohun lo si iwaju adajo ele ti won pe ni Ete Mohammed gege bi won se wa se ni alaye o won ni esun maro ototo on na ni won ka soro re o nipa pe gbogbo egbogbo na igbe keyan o gba yan keyan o lu jibiti keyan o lu ogba lo mo koro yi lati fi ko owo jo won ni gangan na ni arabirin se o gege bi won
bọ́ ṣe ṣe ní àlàyé tí ìwé ìròyìn pọ́ǹtì gbé

0: bohun to ba ni to ba tin ni loju ore re sakiyesi o irufe ore be ki sore gidi ota re o le ri emu bi o ba fi be si owo re ninu e aimoye eni ti won ti ri mu leni to je pe lati owo re ni won ti ju fast re le sakiyesi o mo en to mu lore ko de wo ko wo daada ibe ni ma ti kadi en le ti ma fi bo sare bo si abala kiji nitori akoko o e politi o na ti nwo e gen sare ma mu woni gyo ti o to ara iya na paja jo ti are to yu ese to njo mo ni foran kan lo ya le lujara koja lo yi to je wi pe ninu foran yi omo ri lede China kan Chinese to won ati awon omo lede Nigeria meji ti won na on driver meji kan mo dupe lo awon olopa ipile Oyo tori ba ti gbe si boya gbe si lowo kan ni won ti lo re mu won chef kan ba mi bo sha won ti mu won ko lohun sha nu wa ni egboye ga olopa idi oro yen ni mo wa ni jejo le se lanfani ati gbo mi lori eto a le se wa lori e boye ga loruko re mi ti fe daruko re ton olopa ni egun ni kan pelu kilo pa bale adugbo won kini bale le salaye lori ku to pamo yi ejo oni won ko wa sodo bale to ni se pelu oro ileri ti bale o si ro na yanju to ye pe ko pojo melo ni boye ga fi bekuru je lowo ebora oku boye ga ni won dede ri awa lenu oro na anpo die die awon ore meji won lo dan sori o ore meji won lo je asije nibi kan ikan kuku kan iru asije wo ni won je iru asije wo ni won je jowo sora fore oni ya mi gba ye nu ni awon agbagba ni o awon baba kan ni mo nko ngba yen ya mi afena ti ma korin fun mi lati se kilo jowo sora fore ore ta ba finu on lo nfini on abani layo je poju ninu won jowo sora fore hey ore re ore mi akesi o awon wo ni lo wo oku ni sa ni ibuji to lo yori oku je n lo lori e en lo lori e wo ba won o te tin ba won ni awon ta ku won fun ma sha wa ko ye yin emi so fun yin pe ise mi isariwo be ni mi o ka yin mo adi e ni mo nka kide se gugu adi e be ni I don't share my ambition again I don't share my plans gbogbo opolopo ninu awon aseyori ta nse a so de o de ni tumo eri pa
1: awesome talk every day all day on John F 105.5 FM
0: the sola won lanfani ati da po mo a lori eto yi ka jo do wa sijere po ka le jo tesiwaju awon to npe mi foro sola po die de baba do po a fi o kan keji a de ma se te
1: has never been this excited
0: siwaju lori esi daada olorun arun wa lowo o ni ojo Monday ijeta yi ni ojodu bega awon aye ati eye igun ni won fi ja ni ijeta ode yi won pa enikan won de se enikan le se lopolopo lojodu bega

0: ipile eko nbi ki se oro kekere o e be yan ba jogun ada bo jogun obe bo jogun ibon se o ti jogun igoni enikan ni ogun blade nko olohun sanu wa ni o o lagbara lo awon mo yo ni ipile edo gomina ipile edo seto kan pe ki awon be gbe okoko ki won wa so awale opolopo won lawon so awale bode yi so awale yen gomina e sakesi o e sakesi dada tori pe o sese ko je pe ninu won dibon ni ni fe soju be lo sa kada be ku boya mu sabotage effort yin.
1: This is Jordan 105.
2: Your favorite tunes are just a click away.
0: Mi ni fe soju be lo sa sakesi
2: Jordan FM listen
0: sa ni Cape Town ni sa anko wa tan pe ni mapite awon yen na ja lana won ja sugbon to tin ja yen awon megbe kuku na ni bi to tin ja won mo pe camera wa nbe camera gbe won oro ju sa ta yan yan ibi camera yen won ti ma fi mo pe yes awon to ja lele ti won si mu won won ko won ni notorious cultist awon to je pe won ti lo won ti bo ko jo won lojumo won mu won won bere ja ma tu pada mu wa fun boya lo se to nbo ni totowo totowu ejila awori ni ipile ogun ni ojo sunday awon bukania won se pade lowo ipade ti won se yi ikan ninu won ara iwaya o wa ninu shop enikan wa dubule sibe ngba to ma dile ni kan bi ago mefa owo awon to nbo lati pade lo de si lo ba bere ogun ni won igba ogun abenu gongo opo lo pe awon agbalagba to wa nbe ti ba se yen ni awo ti lo ko si bi ta won megbe okuku yo si ko si ibi gbogbo lo wa bi orin olori kan ibi gbogbo lo wa o ibi gbogbo lo wa ka wa sakesi ni o e sakesi daada koro wa ma ba da badadi pe

0: Alléluia.
1: Pour comme il est proprié docteur MS Fabila Celestia Chokras, qui m'a la cathédrale, ni Kola, ni Lueko, et ni Nodjo, Nodjo, Wednesday. Mauvais badra funwa ni chikova Jesu Kristo le mike e
0: mo
1: ti jade yin lo ni wi wole yin lo ni e ni fi sun ko
0: ami Jesu
1: awon kokan wa to mu yin ronu ni ana eni ojo anu e ma rerin
0: ami Jesu
1: anu ni elese ma nje e ma rerin
0: amen
1: ilekun anu kan wa to ti te be si ti o si olorun ma si
0: ami Jesu
1: awon gbara kaka ti won lo le yin lori to so yin da lai mo se agbara na ma du
0: ami Jesu
1: iji to nja toru to so ninu aye yin iji na ma da ka
0: amen
1: ogo ti sin aju dade iwa lo
0: amen
1: e ni wale
0: Amen.
1: Eh ni nira.
0: Amen.
1: Eh ni rura.
0: Amen.
1: Eh ni ritiju.
0: Amen.
1: Eh ni kabuku.
0: Amen.
1: Eh ni jiya.
0: Amen.
1: Ise ki sele ko ma ukoriko. Oda ki ndale ko ma ugbegi. Oda oni dai.
0: Amen.
1: Eh ni da lai na.
0: Amen.
1: Gbogbo itiju to wa nu aye yin Olorun ma sodo.
0: Amen.
1: Gbogbo egan to wa nu aye yin Olorun ma sodo.
0: Amen.
1: Gbogbo ilekun ti o ti tota ti ilekun yan ma se.
0: Amen.
1: Awon alagbara kan wa ton joko ti ton no ju nko lo ma gunke. Ojo nkan lo ma la mo sure fun e loruko baba to mo temi mo o ma ku
0: amen
1: nibi ti won di oro re si oro re ma pa won
0: amen
1: nibi to fi oro re pa mo si olorun ma gbe na ja
0: amen
1: okan re abale
0: amen
1: wa lu yo
0: amen
1: bi eni jojo anu iru anu te ti ri ninu ile yin yen to je pe latara ti e ile yin ma dide won ma gunke won ma je eyan anu yen ma bere ise laye
0: amen Jesus
1: o ni rare o
0: amen
1: o ni raun
0: amen
1: o ni dere dere
0: amen
1: ba je mo se lori
0: amen
1: in Jesus name lo ni aso lori egan ekan eyan mo la ja gbadura beyan ba duro dada nisin awon sele orisirisi lo sele enikan jade lo won ori mo enikan jade lo ode oku ni enikan joko no lo bi ise ibi to joko si lo ku si lori kini awon adawo to wa ni lo nisin o ti nagbara gan iko te wa je kankan mo laye ati jo te oku ba kun bi kan awon eyan kin le gba be koja beyan ba ku nisin awon eyan ma joko legbe ise ame won a jeun won a jeun a kuro laye ati jo eyan ba kun ana omode ni won oku ofo ni oso ko for 120 years omo 20 25 years nisin won se party e aye ti dori kodo eya bolore ja gbadura pe oluwa gbogbo bi to gbogbo ojo tota mu lati pa mi lekun eye ojo yen lo ni lojo anu gbogbo ojo tota mu lati gbo mi loju mi eje kojo yen je
2: ha ni mi gbogbo ojo tota lati gbo mi loju hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola hola
1: Oya, Oh, ko siye ton na le lori to ma yo bo ron lo lewe won le jere lori e bo ba si shop fun o le jere lori e ton ba ni ko lo kose won le jere lori e bo ba lo ton ba ran lo si loyibo bo se lo lo ma bo oni mu kankan wale emi korofoni empty body empty empty life emi buruku ni emi to ma so ni di korofo emi afakoko sofo emi amuni mofo emi apapada rada ni ele emi korofo jade emi ti kin jere lemi yen o ya
2: bo pa di korofo to bo pa di korofo la ni a de di duje ya wo ni la de ya
1: so lo ba je

0: yi o nigba ti won gba daniel gba dura da re gba balogun jo baba si adede lona so pe gbogbo ona ton ti di mo mi
1: gbogbo ona ton ti di mo mi
0: so je ki se mi yo
1: so je
0: ki run on lo so je sase yori so je jaje yo so je jaje se wo e la ona yen lo ni ona ti mo fo wa ra mi ti
2: mo fo wa ra
0: mi ti won ti kara won di mo mi In Jesus' name.
3: Amen.
0: Lord, answer the again. He will look one number 5 to 7. Look 1:5-7. Only ni. Ni ojo Herod oba Judea. Lufa to wa nipa nigba yen ichet e ni go fin to ari. Sugbon to wa no aye won ni pe won obi mo. Ai bi mo won yen won tori e ko Olorun sile. Sori mama egan. Bi o Baptist laye enikan ko ti rogolo. Egan re ogore ni. Egan lo gogo mole nigba to ba tegbon gba ti kuro logo ma yo. To ba ti wa lo Matthew zopo ti tan sibe o mo gba do afa mokunrin kan laipe yi mo ni mo ri ko di le meje re subule meta mo wa ni ohun ti mo ri si ere o mo ni mo ri ko ma lo si rin ajo pelu pa mo ni to ba wa lo to ba ma wale ma dagbere ma de wale bere dada o beta ko wa lo toro ma wale won ni jo lo mo gbogbo to ba wa ni ati to ti ni ko to lo ai to ni nigba to de ati to ti se sile ko to wale mo ni gbogbo de ma lo wa ma sukiri o de bu sekun mo ni tori e meji lo ma de laye yi e meta lo ma subu awon agbara kan wa be o won ti ni awon ojo ati akoko lati je ni bi eni jesu lati pun aye eyan loju emi wi bi olorun la koko yi agbara to no ma je bo agbara to fi ran buruku si waju bo ni o ma ni oni nimo to no ma mo se oni mo se mo to no ma riran lowo oni ri mo agbara ma jade agbara ma wo ilekun ma se pelu gbogbo la koja sakaraya won do to olorun won de ri ogo nibe ogo to ri be ni pe won bi John the Baptist ogo yen de de awon ti o mo se re tele won mo to se leya won ku oro won je gbogbo e to ti bu e won ma ko oro won je
3: amen
0: yen ni wo we 15 number 20 oni oluwa jina si
4: ebi oluwa jina si awon eni buburu
0: iwe John iwe Johannu 15:20 oni oluwa jina si eni buburu o si gba adura awon lododo iyen ni ko mo pe te ba je eni buburu olorun ma sa fun ro won nigba ti iwe Matthew 21:21 ma soro o so lori igbagbo
1: Jesus si wi fun won pe
0: Jesus wi fun won pe
1: looto ni mo wi fun yin
0: looto ni mo wi fun yin
1: bi eyin ba ni igbagbo
0: to ba ni egan in to ma bi support to wa je kegun re lo ni pe wa gboran wa ko fin olorun mo wa de do to olorun gbo mi dada igbagbo ireti ife gege bi corinthians ori keta lese keta lati soni 1 Corinthians 13:13 igbagbo ife ireti ireti yen ni pe won lati duro ife yen ni pe ko fi suuru duro de ko ni fi olorun bo si ma se fun o de ma se o iyen ni pe teyan to jesu ogun pe te ba ni igbagbo
1: je ko ba
0: se ba se ye meji
1: eyin ki yo se kike eyin ti
0: a se si gbogbo ya te ri yi o gbogbo ele si ma riru e be de ni te ba so ko ke ko si di asidi o ku gbagbo fun e lo ro gbagbo re di agbara ma so retinu gbogbo ogo to ti wa lara ogo yen de ma buyo
3: ele
0: ore de ma tan iyen ni Matthew 5 number 7
4: ati ni gba gbogbo ni os o si nki gbe ni
0: Mark 5:7 bibeli so pe
4: ni o rara wi pe
0: nigba ti jesu bo lele ti okun lori ti okun gadara pe ba wonu du won lo o de ri omokunrin yen inu boji lo ma n gbe o de ma fokuta para re bo de ti ri jesu o de pariwo soke emi ara re ni ki lo se temi ti e iwo jesu omo david ranse olorun laaye o de ju mile ibi yen ni pa awon emi kan wa nu aye wa ninu ise wa ninu ile wa won kin fe lo won ma wa lara omo elomii won ma wa lara oko elomii won de ma wa lara iyawo mi won ma lo agesi oko e o ma wa laarin omo kan sugbon kan lo pe baba won se bede fun tori baba o se bade fo de da gbona baba eru o no se bede fa buru ohun ni yo ti asiri yen ma tun mo ri seun wa bi kin dade se fun e o ni kini mommy o fun laaye ngba ti mommy fun laaye ta de o ni dade o se bede fa buru ko se fun lo se da gbogbo ni ajo dade ohun ru baba de lo kakiri won ni ogun obirin lo nja ko de no obirin mejuju ye na lo ko fo su somo lara emi sure fun e asiri ogun aye re ma tu
3: amen
0: bi e ni ti je ojo aanu ni oruko jesu asiri ogun aye re ma
3: tu amen
0: o de ma ra anu gba
3: amen
0: ile kan anu ni ti
3: mo amen
0: iyen ni mo re ti e ni korobi soju wa ni role ni ojo wednesday lago mesan aro igangan laaro ani program ni olujo wa ni command. Number 7 kimole street ni o ni ikola ro to lo si ota to lo si paja. Number 7 ni moreti e cancel wa isona wa ada fun e
4: amen
0: ya de pale maje ma de se bi jesus e bere oruko ni lejo ni lohun jesus de le jare sanagbe lede o ti be lati be ibe o le gba duro o de lo si okun iyen ni pe ka le mo pe egan kan wa laye wa loni lo ma jada
4: amen
0: ogo ma puyo
4: amen
0: era wa re ma to iyen ni we job 27 so wi pe Satan ni de jade lo. Yes. Job 2:7.
4: Be ni Satan ni jade lo kuro ni waju Oluwa.
0: Iwe Job orikeji ese keje Job 2:7.
4: Be
0: ni Satan ni jade ko ni waju Oluwa.
4: Wo si so Job ni
0: o leyin ti gbogbo nkan Job ti lo nu Job 1 yen. Satan ni de wa so ni ewo ni kikan gbogbo ara re ni ewo kun egan yen ti wa la. O wa run awon e wa nsa fun. In tegan se niyan sugbon jo ti egan yen kuro ogojo bu pada ni lopo lopo omo meje ni akoko omo merin la ni omo lekeji tolorun fun leyin to lose omo meje olorun fi da merin la pada mo de sure fun e a ma da ogo re pada a ma da ise re pada ise re ni se onise aye re nda yala aye re nda yala e lojo anu ko ma ra anu gba mo re ti e ni awo possibility ni eni ni olujo wa ni command bakan na ni ko ni role isojiwa bakan na me mo wa nbe ni oji ori kore wa ni korodu Thursday ene wakati ya sese bakan na 7 hours 7 prophet and prophetess ni ojo Thursday ni asale moju ani election ni Friday ni on the 16 yen ni ani tin se asale opo anu ani Friday Sunday ni ojo idupe wa God bless everybody anu adi de o e je ka gbo ere awon ni Only 080-5050-27-26-56-21-21 Ero Iketa 070-070-69-94-94-99-92 Pe mi king badu afun ona re ade lai lekun ashi ohun ni Echo Bank 38 12 15 15 68 68 43 38 12 1 2 15 1 5 68 68 43 bank keji ta le fowo to je church account o ma gbo ruko church jade ta la kokko yen ni Fabi Michael Osoji eleyin Fidelity Bank ni o ma gbe Celestial Church of Christ Oiki Mole Ayo Parish ohun ni 411-411-01-89-89-25-252 Ko si ohun to se to gbe o nitori Job 41:11 ni ta lo saju se fun mi ti emi o se fun pada nigba ti Psalm 50 number 5 ma so o ni ko awon eniyan mi mo mi jo awon to fi ebo dama jemu nigba ti number 14 ma soro o ni ru obo pe si Olorun so e jere fun oga ogo mi e mo fi need ope yin ore yin ida mewa yin e fi ran pade lowo yo da fun yin okan yin a de pale eri awon ile ti gbo yen eri ti e na de ma de won nipa na eri e won de nipa karara re awon ero ti mo ti pe yen e pe Mr. Banid gan lati so bakan na account number yen le ni gangan ko so on te fun Olorun to kere mommy sheri ko so on bojo n ko kere to e support programming e de mari support Olorun
4: amen
0: God bless you.

ju oro igbani ti gbe bolohun mi alase agba to fa igi kedari ya agbogbe oku alukulubu wasa akini nu ile akelo jugo arodede ola arodede oro alafin ajobo ni asudede bi ojo kini we ya juda eru to ju gbogbo eru mi ran eru re to ba o to to ba e so pe kabiyesi olorun ayo eni mimo funfun palawu.